Sisi ya uu. Ya salama kosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sama kosa. Tanga tanga, umbusa tanga. Ne sama kosa.